0: nyu ko Kapkea Evans, deputy governor nebo Uasin Gishu, arrived in the tikitit nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kakoit side up ketil tikitit, niko kasarta nebo gilat kambut, kewin mesenit batay.
2: Uponjiani tunakuja yo yo.
0: Meja ke som kejanek koyan koy mungaret ako bwasit ni level rate aso koy mungaret ni ata muto ur level rate ke ni opportunity se jang chegi bwa ko bata ko ka kwale lu rate ko exit ke meja ke som neranek tukul koyan ko bwa koy mungaret ni tukul na mungaret ka tukul ako na ko le population ni mid rate ni grow ni ko market ni ready ke meja ke tege le ongi ay mungaret ni tukul na ke som ur yet tukul ke lo bwa el rate nota ko ipchi tikiti ni bay mo FM aso na ngale ke jang ko le ay ta mungaret.

0: Mezi.
1: Awe wage na zimezi kuleba nandi nye.
0: Kalo ngala la kebyo sengu.
1: Kira lia nyebyo sengu nye.
0: Kala, ngala la gobiro story, anao sisi nige.
1: Haa, dekibiro story kebyo sengu nye mawaya.
0: Very correct.
1: Kibiro story nye kapsa, karki akuma miga na komigi nye.
0: Hey.
1: Kenga aldo sinye kawaida nye, kia megi ne minye.
2: Anagi geba un.
1: Uno daria mune mawaya.
2: Anagi geba uno.
1: Ada.
2: Umwa ena kebiose.
1: Toma seru mawaya, toma itoto.
2: Anan umwa ena kebiose sayote.
1: Jangan mawaya. Toma
2: geba yoye mawaya. Eh, so kita sita bol bol ro. Ya dugul jengi ga kit kit ngol imbaso ko ruso ko murwa ge ngalali sai ko gaki ko jipi 19
0: ingle ko gile ko tibide ko nyila genga na ko nyilo yengi na ile nyorchini ge bonus lakini ko tisir aeng ko mi ten 20,000
2: guarantee jo
0: so bonus ko ngeten 500 awi 5000 so chill staff of 41 hash laba tu ge number 2 ga sege ngalale nguni agi nyorchi ge bonus anan go 20,000 be 20,000 inyoru ko ge bide ko nyil aeng agi testa
2: mi mama na kamisen ko sa taeng kamisi kwa sakta somok ki kwa jisili ngishe kalibu shektipitem kwa mboi nye Yunis Yunis ngeno
0: yes
2: Yunis ngeno kwa mboi mamira uye riba nyon kwa neti mbo jebile tuli kita unda mangare
0: nge dile hii kele nkwa nkili asi nguna mjimure ni ke kwenye mangare eti kuma giri kwa big deal
2: yes
0: lakini kwa tukwa ngeti kwa ndo guna mangare
2: inge mangan
0: no ipo kwa naiga bana
2: atwekiness na ba ladies na magira ne komishida
0: we ndio utaka nesa
2: amwa ye
0: ako le basta so yuo
2: amwa ye
0: mi makosa na maya
2: kale libide
0: makosa na maya kabisa kuona mji chimungare ako kase mugule danyu no le uwa motot gazulda e igenile yange ina mji chimungare ti yani supporten mochin yange ina mungare ta sinye go mi makosa
2: yes
0: it say that is it profit and you run at a loss koro at first
2: yes
0: oyo go to mi na mungara ne to ne konyalu imoini boyoti lenje kangete ko serious chita ne bage yoti ne ngele ngele ko giyotu ne ko tuge ne une bongoroi ko ko kin ko tinami besende ba ko mewe megere tugete kiyotu mbuchari igura imbo gule yue ko bele bendago go ome mete ina ile ga mungare ko bare getinyi le mot ko tinyi ba gule mot ko tinyi ba tu ma mungare ni ngalale
2: ake kubur kule ting right staff of 41 ash nyoko bole bole ra ame sinike jenke vyo seta genge kuanya genge niki supporte ni kabisa kia tu mungare me sinike jenga genge gini ile iwe kakile kisi itigei kisi itigei kime jisinike seten ame sinike giri chita leke chenaka go birbe iko sakta jajanin tukul aki gaji 5000 kitio kile giyati mungaret kitigin
0: staff of 41 hash to get number 2 tuga no number 2 go not and go in borotate and ryan
2: yes
0: yes

0: Was target and one community polypolygon, not now?
1: Inge better brining in a lull into Kucha.
0: You
1: buggy monkey satan.
0: Yes.
1: Gian and Barnotti. Can I'm politician? Can I'm basta? Can I'm go? Gamuji to
0: believe.
1: Yes,
0: Gilinji
1: be so quatch a good bad pasta society. Mm. Gilly come up as stay, kiddo. Oh, the darling good rabasta. Bobble Jim boys, you're getting a little cup of the big gave you so. Legele mato kwangi rako to kuma pasta ino na leji big mato kwangi jebio so grail mato mato kwangi boys abare ki ngate bible kele I take spoyo ki glo asini after mungu go boyo ke guyes
0: do you know ame pasta ine chungori kyo chebe chebe lakini aje ke kure so kuma
1: kale I tu go ngunga ka chabe so ik lakini go yom nyos ingo it pasta kilo alu gire mitugul agindechi Aki lo pshin ko ba koi. O toy bu mai ni ke tu chi. Aki bu chan ti li le no chero no. Ke tu chi ang ke tu chi. Ini ang ko ko. Imi ko anai ta ke enji ke ne u ang ko kagi lol ji niet. Kuti na niet ang ko anai tu boy ati amisi enji ke. Lagi ni boy basta ko kage la. Magelek a ingili enji ni basta a ingili enji ni chebi oso. Gamun nyali ang ko nyo basta ili enji boy no amisi nak basta.
0: Boy ang.
1: Eh. Ili no boy no amisi nak basta. Ako kotgogine grimiti ko itu kotgobenda ko kerge mat ko aiki basta ko mai boyante ko kotgoja aiki onti kin jonwage ile njigero kwa namnu ne obwana e chai ka pasta o bogero tagine basta ko lei e u gitegi si boyanda ni bakwe ko ko bogaso tagine boyot ko tegi sanje bio san mago ko aitu ku galage ko mami O tu ngai pasta ke le ko ba boya tap ko lakini ibu ri nye ya chai su nyo etwa
0: Very good.
1: Yes.
0: Mese kana msimo sio kata kasi le le jo rondo lani utu ngai namsimo eti. Aya kaka mwa le mete kaje nkebio so kaje bio se tanga ngala ni kawal. Ngo kebio so ten.
1: Ko gile ji la batu get number 2 we ni gun star 441 hash bidengo nyila genge gonyi loeng yanga isiro eng ina ile probability nyoru 20,000 gomi barak.
0: Yes.
1: So chill star 441 hash toni nguni nguni asinya kali yake gatu gano.
0: Let geger.
1: So gotom geger tu gano na geger tarabini kemiori tiondo.
0: Yes.
1: Labati namjiga out gotko bonus I work bonus gotko 20,000 I work 20,000. Agere biki changa gonyo 3,000 2,000 5,000 agere 500 tiye machanga ra. Labatu get number 2 win nguni.
0: Special one for ladies.
1: Yes.
0: Special one for ladies. Abito. Me tosta nya duga number 2 number ka number
1: number 2 number,
0: number 2
1: number shopping
0: aya ameja amutibyo so tamani jege duga number 3 5000 metia mrena inyo duga number 3 ameja amutibyo so tamani jege gigaji jitukulele mun mut ko tawne mangare staff of 41 asha gilong te duga number 3 ragara ngot ko ilegete ameja jebyo so tamani jetai gigaji jitukul silingi shek Elibu sheng mut. Agi biar cipu yat mengaret. Agi kasan kota kapesa.
1: Mayo tehi mayo. Magelon mayo te. I muce ilen jama ce inami al de main coba gyo.
0: Bayo te?
1: Eh.
0: Mengaret nak
1: apa sini? Mi bayo taka ne mi te ne elaminya. Pona na toko sumesa ne long main.
0: Tinye pesa ngo mau tinye
1: pesa. Main ni kona pesa. Iyo gitu. Imagine ale main at 15 bob.
0: Yes.
1: Agongo ngo aldeun kwa aldeun 30 bob.
0: Yes.
1: Makasih dabo.
0: Istiango ti le siling mucha mi barage. Ko nyanyat kitungu ya.
1: Mhm.
0: Akwene.
1: Chaba siling dama ne mai ne 30 ko 300.
0: Yes.
1: O waldo great che ke ite mut.
0: That is 150x.
1: Be 1500. Nyoro 1500 ne in profit.
0: Cash money jeji.
1: Yes.
0: Ako tasata mangare.
1: Kon mi chita ne ni mwae nga boy siye chuchwa nge mwae kule kena gini ke mwaan. Kena gini ke mwaan. Inge longo. Ange nole I choil. Yes, I know. So, choil I ibu ne. Ngo iti jio ni ibu ne. What are you bringing to the table? Ana ima igu table li nyende.
0: Ele meji igu table li nyende di. Star 441 ash. Chebyo so. Tini chege jameje.
1: Mm-hmm.
0: Chebio so ten ijege jameje.
1: So chief star 441 hash to get number 3 gogile kuma chebio so ke ite tamangitio.
0: Kia tun mungare pole pole.
1: So but you get to get number 3 gotko ichebio sa. Lakini tugano gaba shopping gotom geger gora.
0: Toko ya tat kabisa kumye.
1: Yes.
0: So lakini ngotko hije biyoso legitio. Obwa tuge number 3.
1: Ichi legitio *441# agiwe tuge number 3 araka araka. Otko ya lady agi yotimache 5,000 nye che ibustene biashara na ngunga. Na koke ya ikasit. Mabitu tapu mamosla bagi wile chama. Isi agia ine 1212. Kotimache kitio 5,000. Agoi kwony. Laba tuge number 3 nguni. Bidengo nyula kenga kwenyula yeng. Igir chige inyegin.
0: Kiweksi. Aso kabitke yake. Gastien niyo. Gastien niyo.
1: Igele nyolu.
0: Gastien niyo.
1: Agwa les nyolu.
0: Gastien niyo.
2: Emo.

0: Yes, story sa jaba, story sa jaba, kimbele mbele. Oye, kimbele mbele, ikele changa le kiana ke mwaski tuk. Mibi kasi nye mwangala le mibi kegi gaita anu yungwendun. Mibi kecha me fitena, fitena, fitena, fitena, fitena mingi. Yes, ama chaka bagi chukama sana otana basimu iti. Kama sana otana basimu iti. Agi na musimu iti kituwa kimua wei chuan tu wan tu. Ingu nesi nye kengolo le kituk generally. Chang dugu kige ngolole nebe tutabraini. Kigere kwa mosta na ota nebo logok. Egele logo chugo nywa luge lionjin. Kingolol jina yano logo chutoko menge chen. Nga mungi kere tugu kie changi tisita. Chang dugu kie tisita chana ibura kitebe nge ile. Nini naendelea jamani? Inigere kote, inigere kote, igere log chemenge chen. Kaya itugu kie mokororon. Igere ne, oko sasa nye kote mene logo chuso nywa luge bukat kile. Nene kaya ine. Nee noto ne nyolu keyai ne. Kut kegeri kele kanam la logochu. Kut kere nyolu kimut kanisa kimut kanisa. Mama itunga e lakwet kole gime mutan kanisa kimana utole ne ne kitesita. Kut kukomasta noto ne bo wana siyasa. Inga skwisi asinye ko wana siyasa. Kukiko na yangina asinye leipto program. Inga nina gole nguni. Kako inget kenyita genge sige birgura. Konyo nguno ngo wanga salsalen dugu kiga ya go salsalen go salsalen go salsalen yandom ga ke yandom ge brito yandom ko sama gura chito ko ni bir josi moit ko nami waja afike bunge nani hey ah eh waja afike bunge igeri nguno ngele bunune gile birchine gile yai gole gol acha maguma itugu kegi ko gi wana inji ko maguma itugu kegi some kima itugu kyo ibuga kwa ground kima inyon ground go yu gita minyone isom gura eh inye mwa wechi le kora banga na choborani ko banga na le atai suguli ni kora banga na sirbi kata kasit ko shugi ge mai te manifesto Igali angonde kio karungo kebirchi gura ko kole ko churumat kole kole kole kole mamat kot kenyor mamat kedela igere chi ile na tono no stama na kugera ngari nyine no ni kori bara imasu gele na cha ka ka gere bro box na ngando ko ka ko chuno to na kwa conference conference ibu mwaje to maoni yako to maoni yako Amos
1: Mati yavile kwa mna studio.
0: Chamege.
1: Ndike ndole nabi. Glemo ipote yavile.
0: Glemo koko wari ya aktarisa kidogo.
1: Ndike kwa mna amu. Ndole nabi ipote yavile. Wati yutrendi nga nye ni ipote yavile.
0: Ma trendi nguni ye.
1: Kikati kwa tutano satano.
0: Aye, vitri sentaro utwe.
2: Ya muna wati ya vile.
0: Bye bye.
2: Mala wale chumabosa.
0: Ka utye.
2: Ni utye ni mane mabat kiti ya o kasi isko gine u. Wati ya vile kato matesta ene cha mwani na wati ya vile ta mwani. Ni ka mene sa metorete ne kikure nana ne bachumbe yune. Ni la kwa sibitali bati ya vile toho tarikisi sitio achi mchangu so nana so minne kaa ngoti vretio ya mbiki mwanke na yungu kekio karabu uto ama so mkabisa kitu kwa likondo chine msiye nipa wadi tasuku wakina sisi moto wakina mope wakina kibrukwe oto kwa tinga msa akaspirani chondiko tukul otu wakina kigen anti mtarajiwa ama leo kwa nge kwa nyote tasuki tarikisi si Angi kaya sengkai kamu sama kisopote namu bai bai yin yongkong ka bai bai lakwete sibitan. Ata waspati abilet kaya mua ako bai yin. Kaya kaso ko bai yin omdoi. Mine chopchin nindup ya utponde nyilas nyesu koko omdoi nindut kibai yin.
0: Imaj.
2: Kotko ndup ya, kwa ndup ya. Kaya kaya kaya utkabarane bako nyuni na ako tepi omdoi nde kamu ni. Yongkai ilo sinye ke deba ndup ya, deba ndup ya. Yongkai ilo mokopchan ko mokopchan mati chopchan ko maa ini chopchan ko mokopchan. Mati leke yon kamsa kaya kaya kwa mune kanyu nen maa ya. Nibu jine jawati ya bila atinye
0: ee
2: wa mama nekwa ya chekinez kora kile nji yonko kile kwa kewa kanesa kot kele suku machu mami mwaita kee mas tuku kiba genge mami chitne special kuzira special lo nebo kabadane wako ngungu sirvik tuku ada wa sama kwa kwe tu nemye ikatuan mawaya aki katuan kilemo eresa
0: kongoi
2: betu nemye bati abile atugo beru rakyo ba go yayo ang nemye
0: kongoi
2: bara kwa ino ne naru tuju
3: the sky ftit m
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: More FM and Media Max Waves app. Asiyete stay in your tetutik tukul jay chame I download in Media Max Waves app nguno. Yuta ginegay ole nyor chinige te shet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imite I ag eng kasarta aga tukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay I chame eng kasar aga tukul. Download in Media Max Waves app eng Play Store anan go App Store. Media Max Waves app. Ole nyorchini Emo FM.
5: Media Max Waves. More sauti, more you.
6: Tos itinye goyweishet ile imuch. Kobit wallet eng exchange rates. A currency's fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oret ab USDC digital dollars. Page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin chamanikuk ak choronok. Agoribotin rabishek guk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111. Iboishen wallet to wallet. Asina chechang iepchi tetuteta mwa eng Emo FM. Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono.
0: Alright, yes, sawa, kitesetai. Pole. Mi mama, ya taka the master. Kaleja bia huyo msichana waache kuingilia sisi.
7: Hakuna. Mimi yako support na Bitrisi ndaro utwe. Kale Bitrisi. Kaiga out kwa ya basta ndubia lakini kaya bonde nyujai.
0: Manes.
7: Engani lei anayoru chito kolegero konde ut para genganisa. Kele ya koloma aljibasta sut. Magiesi aljibasta sut.
0: Une ba yangu.
7: Lakini ibarwe ne so manokse. Nigiga mwaba ulo. Kolo yuko mbara wanawake so manakse. Mea lo yuko example gile. Kima angilia boyo. Kwa niko tiko yaljini basta suti. Owa ande ngungo bune grok chegi kikimbu ndongwe. Po ande ngungo tinya hapsu ya taga niko lila sister mwaki ngeno utkele giga light kwa ino. Awi yele ane nene mwabana. Mwaki yezi. Kwa taga nenye. Ala alji basta nene anawalu kwa uonga. Kwa macha wapirula in kibaito tapko mukto indi. Alenji ilbumbili.
0: Mhm.
7: Inga mutinyi maitaje sinyagne pasta.
0: Lakini kutinyi.
7: Lakini magoi ago ni ilbumbili pasta. Kozere tjeli nyu, mami. Mami ne. Ana atapje ungu tjebogal mu. Aga age risko masta nyu na gane. Ana inyoru biga la kego ito kila kitu. Inga nasinyagne go muktanet kolegeti nye 500. Agi pusata ka selim bokol. Chonga tu miya ine kome bangane ngongung.
0: Ndio.
7: Kikila asinye hii. Kikila igoite nsiki iberuri. Lakini kika kibanga kile igoite siki iberuri. Lakini keris korongi loti nyangne. Kutu inga rabi nikutul jeketi nye nyagi kwa baka nisa. Agiwege kongu inyesa.
0: Ako baragrube.
7: Ako baragrube. Aka hata naptu kujo ana.
0: Mami.
7: Ile ini kena kini asinye kwa mukta indet kule geti nye selengata. Oga me
0: so mes training
7: oh so mes training in naile ingena gina ko muktainet kole ni manje be sane ko tinye 100 in elbut
0: ehe
7: ogo tinye la ko ene mi sugule nya luge leba 500
0: ehe
7: ogo tinye la ko nya luge bai
0: ehe
7: so got ko kai ai tuku chondu lo igere le ko ngatu oselinga nam agile na ipsa daga selinga na iberu ren ko muktainet kam ngang kole ke ne muang mugule le ne konoton ko choton je ketinye
0: ehe
7: lakini matiwe ko wan ba che itogu imye itwembi
0: lakini lakini kale be ke janji gi mas te janga bisa ko je biyo soka muin
7: ne ga gere no chugi basha kaola
0: kale gi mas biyo soka janga muin
7: ne me gere ne gi bire nga kwene nga nisa abe gi kwondo
0: yes
7: ehe
0: kale je biyo soka janga me
8: kikirieten chingitio in energy ne negative kidogo akobo boyonyo. And that is it.
7: Anainyoru ot kinge gele kikimwa ing kitabu ing ne Bible gele en betushek ab let kobitu mautik ab lembech. Che imuch ot kosipto tulwani kwa komasi.
8: Abosi konakta.
7: Yes. So anainyoru kabisa pasta nilinji. Koro oboli ewi gines. Obvious lazima keboli enakinyokyo elewi gini. Kutoka chele wana kukagiro lika hitu kukima joto kuma mwono rangeti ndi rabini chukoche ina mguna wapita ile kuwape senji ndekini
8: ayumu balia
7: oo basu gul rabini joto kuma leka ngeti ya nyichwe ama ikiteke ngeti kuwa anka kikilge koro ngini matete ya hitu kukima nami lai ibe sindo ita unu rabini kumila kwenye kwa kiyo nesu gul kuma kako ikpole nana koro nubari kitu yes man of God yes man of God iti nyeke ili kwa kutunya kikuru kwa mukto hindi yangu bieni kana sana yangu gile bieni kana sana kien karajenge angalek choto ne choto rito yani you encourage yani it building your faith
8: yes
7: mwagile iwe ndi ipsita isekika shita imu jodi taringwa kugeguru kwa mukto indeti nege kwa nikini so anaiso umani Bible la ino atakuwa nyikia kisa in Bible ugi maboku sojiba astaye kiso eche
8: linyoru chepio soki gago lesi ndishyo neid kuru ndishyo kabisa kutili tuku lagu chibasta akungengu le mami begote lagu kula asema kunyuru kiname kutili ndishyo kabisa neti lagu chibasta kunga lagu mami kiname
7: si na yora ile kiko imbasta chepyo sochunyi kwa chindishyo tusko uno ako sekta koro kule imbasta sereti kukwa nga imbasta kule ako chepyo sana kunu kuhibu ndishyo mebwati ile kole basta lazima iipchi tuku lakini yonigere ile miten ile nyolu ogilge ene kuyo ni bangari ile bani school fees
8: yes
7: ile omacha anyanga ne otenge nyine anarawane aberu steg baitio dab jehova
8: ndio
7: iberu ro takusie iberu ro taksiati iberu ro takita katukul negeti
8: ndai lakini Igo ajini berutage bananse.
7: Acha, migo chini inexpensive logugu.
8: Correct.
7: Magoi anamrabi nikye go babande.
8: Yes.
7: Lingamuno go sitoget basta go logilege.
8: Yes.
7: Abo guni.
8: Yes.
7: Mamu works out doya ene mamu works.
8: Gimarinda.
7: Ay.
8: Gila starus. Paisi radio. Tarus.
9: Jamga mawaya.
8: Missing kasak sa radio kong niyo.
9: Kalle niya buti abilet niyo. Ang kasak ay buti abilet niya. Kajile niya, missing kalliya niya.
7: Ibasta eh?
8: Ibasta?
9: Kame jale jiti po muru.
7: Yeay.
9: Maya ko ka jam kuwanda. Arang kama jam kuwanda niyo eh. Ajam na bajo eh.
7: Ajam ole ijam kuwanda apchi.
9: Nipo ay ni buti abilet.
7: Eh.
9: Mada makasa pasta, lakini nita nenda makasa kukuwanda.
7: Yes, kabana manigimuwae baki.
9: Kaliang konya pasta nyo kubutin, nyo kujopti maini, kaya kanya kukukukuna yin, kerem nyato, buat ya beli.
8: Kaya kanya
7: Kongo ingetu kainiko juli astarus. Kako, ngere nye. Kako ime niyo angina lukwa kusuri
8: wa mbastaise ya ngamuni. Hei, kapito, kako suri wa mbastaise. Lezi
7: wachana zizi. Akona. Abare, eno limbare isabi. Abare kepike ni basta no unginis. Na kiapcha yogo tuwa. Netemi isi otakine. Netemi lawa basu. No, ingeni lehi. Kwaza korong to ine, to mageles pasta misi ngu kwa chitane kwa sereti.
8: Oasis?
7: Ya jeje.
8: Oki soma na gines.
7: O nyo aluwa sinye ingere otenga ne saye gine dam kino angena ne noye. Ko ikusoga ngilo ngongo ne maitorete tenga ne sayu.
8: Mhm.
7: Ogi vitorete tin. Inyo ruma jitana bodi ne sweta itingo nyo ne kanisa. Charles sweta ito go iba sa ne su je ite mut. Abana ma
8: jo. Ngere rutire ga ga sino bitge ga ga testa. Ihi la le madra. Angana le bikita ngo ga net ke ngi bitu tabrani ro. Uribkei. Mengu meyala go iribe basta.
7: Ana kongeti kakolo kera miche bendote kule wakile bende tuyet pikwiki wakabaka ilo ngenoni kemingeche magiese iwe tuye lakini nimeka ingweke kitu loo kidogo siwe tuyet ako bako kiboyo logo loo kembye minasere miyake one miyake two tomgo yam logo chukoburi chege
8: yes
7: lakini kabaka ikameta kule kibendi ne tuyet olimba kisi wangibendi tuyet olimba nakuru wangibendi yano mwaese iwe tuye lakini hii ni chenga lakwa ne kai kai no tu janane iboko kilogo siwe iboko kindo ano boyo logo onyo lugo manda boyo do di boko chenga at kibarwa sigo nyoko bai logo chu so how do you expect ke bai log ago ma manda boyo ko chenga barwa

0: Eh, kala mabalik na pala na yun.
1: Toma, 11. Yan ang kapesa.
2: Mwandit.
1: Eh, toma, 11.
2: Alayab sa kanjun niya eh. Kome, wito si.
1: Lain, hindi na katanel ka kapesa. Ya, mawayanel ka. Anyway, kita sa table po na. Tito tinatrapa SGR DJ Mawaya.
2: Po siya bila the general woman rep.
1: General woman rep.
2: Aba, ane o andole ni woman rep tugul. Si daisyak tugul jiba woman rep.
1: Itare?
2: Kei buko buwa ofisi yangu.
1: Ehe.
2: Kutuko kwa hii mingu kule nani wakiricho?
1: Mama yao.
2: Mama yao. Toto. Lisa. Chiamati yako woman rep.
1: Nama baringo. Cynthia na banandi.
2: Cynthia na banandi.
1: Kwenye di itare?
2: Atare. Yumi jebezo jato tugul. Aga tienji kidogo.
1: Tinya mshahara ofisi ngu? Tinya mshahara.
2: Matinya ama an activist ni? Alema serikali yakiweka na boy ngo consider na.
1: Eh, amu kutoko koko yan boy yako kishingi?
2: Eh, kutoko koko yan boy yako.
1: Koi
2: gani?
1: Kutoku ko.
2: Koi gani? O aenge magi aenge general aenge. Eh.
1: Medina sister.
2: Madi atara anende.
1: Atara kwenye.
2: Eh.
1: Anyway, so kabisa. Kitu seta pole pole.
2: Lakini kutaka kitu seta kukake ya tuge number 3.
1: Kako pek bonus.
2: Kako pek, mami, nguni kwa kerewa tindu tukwasi ya kutugu lagi yaat kituk tuge number 3.
1: Ya, ta number 3 nege, mati itamalandukul.
2: So, chill star 441 hash tuge number 3. Kasa ingo mie gine tisita tuge number 3.
1: Lugu hiki karara ninga pisa?
2: Tuge number 3 gomi tene pigi shake 25. Pigi shake 25. Mama ikas kumie, mama isiko riguste?
1: Yes.
2: Mama isiko rilele maka magas kumie.
1: Ndiyo.
2: Kima ebi kieta 10. Pichonta ingelebetu ya brai ni kwa Saturday.
1: Mm-hmm.
2: So changbi.
1: Yes.
2: So gima ichitane bide ni kwanyil. So mokyo kwa isip ke agiwe ak 150,000 chiba bigi.
1: Anako bigi. 150,000 ananimwa ile meje bigi.
2: Yes.
1: Sawa.
2: Lakini sana wakere chome bigi ngubagi ngiyo kira bini ke. Sibo kuchengige.
1: Sibo kuchengige.
2: So kia wungu chok 150. Kipiru unene simu it badaye agete benen.
1: Imeje bigi. Anakigoni mbuja.
2: Yes. So chill star 441 hash agi laba tuge number 3. Meken shua ilege bide ngonyil somo ngamu. Competition ngomi ibarang misi.
1: Kibide ni kabisa.
2: Bide nja kwa isip ke. Agi ga ingitio 150,000.
1: Kagile biden kwa sakta somok.
2: Yes.
1: Agi gire gile ngwano ka biden kwa sakta somok enjo kine.
2: Ya ni gire time goto kwa isip ke kwa sawa.
1: Karanti?
2: Majitane ma biden inguni after 5 minutes hige tiko magite ki ite ter chon magite gile kwa isip ke.
1: Ndiyo.
2: So ichi ile gitio star 441 hash to get number 3 biden kwa nyo somok che kwa isip ke inyoru mese ni kole congratulations. Ege nyo chige 150,000.
1: Anan ko bigi.
2: Yes.
1: Kibirun si med kete ba nan ko ti meje bigi it anan meje gya gun rabishek.
2: Yes.
1: Da ne ko inye leite ke gunen rabishek.
2: Mm-hmm.
1: E sinyal bigi na ba 70,000 ko ngatunge. Ma una ta?
2: Ke ngala lege refresh ni mami te tom ga itio ta ge ngatu ge number 3.
1: Toma.
2: So react nga bsa chepi tuna gigeri ile. Ko ne mu ga pig nga mu competition eni ko mi bara.
1: Bigi se keta ya ta.
2: 10.
1: Bigi se ta man te tai ke gonu ko su ke ak kita naga ko biden ko sakta somok eng speed ne mita bara biden kicho ko sir somok
2: na ile biden asnye cho somok
1: ehe
2: ko got ko to wagit